kaliputan. Baili, may sayaw sa tanan. Galing sa ako kang di.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
6: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre-

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa na'y kahit tuli.
6: Exciting!

0: ang lolo nga si Gig Inubog Beer gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tama sa lola.
3: Nagpapwapa.
1: Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santa Lisay, Cebu. Nainitubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Isira, taga-Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
7: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Saltone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Saltone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Saltone Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Saltone Plus Coffee Mix.
6: Saltone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Saltone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
0: Exciting!

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
2: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: kabisado sa
1: ay. Higala, kumusta? Baing buntag na sa piratong tanan, baga katropa, happy Sunday! Adlaw na sa parang na Sunday, baga kaigsunan. Ikaduhang adlaw sa bulan, sa Agosto, tuig 2026 na mga katropa. Dali ra kayo ang panahon, mga igsoon. Agosto na punta karon mga katropa. Unya, sugod na po mga kaigsunan karon ng ato mga barangay official. Ato mga nagplano mga katropa, nagsugod na karon mga katropa sa pag-arangkada. Ato mga barangay official ato din ng existing mga katropa nga kuan, mga elected barangay official. Lihok na po sila. Pero katong nanlabay mga katropa mga bulan nga wapa mga kaigsunan. Tagsaram lihok ay. Tagsaram makitaan mga katropa. Karon always na nimo makita mga katropa sa nagkadaiyang barangay mga kaigsuunan. Tagum City, Davao del Norte, may gabuntag ka natong tanan. Murag dinaog ang ato, mga katropang langit karo gabuntag, gabay. Gikan ta mga tropas Davao, baga kaigsuunan. Pag-abot ako din sa kuan mga katropa, may kanukutan o diha sa may kuan mga katropa, bingkungan. Sugod na din ha mga katropa o kuan. Kining tawag na to mga kaigsunan o naog ang mga fog. Halos di napakita mga katropa ang atong dalan. Grabe mga katropa ang fog karoga padahuna. Maninindot mga katropa no. Nga basta makakuantag mga fog mga katropa. Murag na ata sa gawas nasud. Oh, di ba? So, kumusta man mo karon mga katropa? Kung mga pahinao, tining adlaw, wag kita nas kabasko, kapis kay kapanglawas. Puno sa kadasig mga katropa, bisan pa man sa pipila ka mga pagsulay. Apa ni agyapon kita mga kaigsuna, nakiguban din ha kaninyo. Ni agyapon kita mga katropa, naginhawa pagyapon, gumikan kay hitagan tas labog makagagahom. O kinabuhi mga igsuon. So praise God. Ato kanunay pasalamat atong labog makagagahom nga karoga panahuna mga katropa, ni apagyapon kita. Nakigbisog paghihapon kita mga katropa, nanginabuhi paghihapon kita mga kaigsunan. Bisan pa man sa pipila mga katropa, kabaga pagsulay is kinabuhi. Apanian, ibarog yapon kita mga katropa. Barugan na to mga kaigsunan, tama nga panginabuhi. Dili kini mga katropa ang panginabuhi mga kaigsunan nga makadaot nga to sa uban. Live na live kita karo mga katropa sa ato nga isibihanan sa XFM 107.1 Tagum City. O siyempre mga katropa, live na live usap kita nga inyo makita mga kaigsunan sa atong Facebook page mga kaigsunan, mga katropa. Atong XFM 107.1 Tagum City. O sa atong YouTube, XFM Tagum City. Paki-like, share, paki-subscribe mga katropa sa atong YouTube sa XFM Tagum City. Paki-subscribe lang ni Ana mga kaigsunan. Unya, paki-like, paki-follow lang po. I-share-share lang po na ito program aron makita ganito sa uban yung mga kahigalaan nga naa karon sa gawas nasod. Mga kaparintihan ninyo, live ninyo silang matimbaya mga kaigsunan pinagi sa atong YouTube. Gato akaroon all over the world. Pwede ninyo mga katropa matimbaya ka na mga katropa. Pinagi sa atong YouTube, XFM Tagum City. Ang ato ka Facebook page, usbon ko, XFM 107.1 Tagum City. Paki-like, share lang, unya paki-follow. Aron makita usab nato mga tropa din ha kaninyo mga kaigsunan labi na kang Randy Santisas. Good morning, happy Sunday diha Randy Santisas. Ako yung alala higalas kanginan every Sunday. Happy Sunday diha Randy lang. Every Sunday mga tropa inyo makauban mga katropa. Ambong Algabri mga kaigsunan mao na inyo makauban every Sunday mga katropa. Ngala ko namay ni Dubli mga tropa YouTube diay. YouTube ito nato at ay makros atong kuan mga tropa atong live close na to. Okay. So padayon tari mga tropa, kumusta ba ng atong mga kaigsunan karon? Nakasimba na ba mo mga katropa o wala pa? Ang uban nag-schedule mga katropa ang musimba, tibok members pamilya, kasagaran mga tropa basta naigagmay pa mga bata, dili ni kasimba o ga first mass no kay naigagmay bata si kaso pa. Kasagaran na sila mga tropa mo kuan mga kaigsunan musimba ato na sa hapon or ato sa udto na may simba karong alas 9 alas 10 so niya na apoy alas 4 sa hapon na apoy alas 6 depende mga tropa sa parokya alam niya simbahan katoliko depende na din ha mga tropa sa schedule so, kasagaran gini anak mga kaigsoonan adto na sa kato manay mga bata adto na mo eskwela adto na mga katropa mo simba sa hapon sa udto ba kay mangaon pod mga katropa aron lagi mainganyo mga kabataan nga mokuyog simbahan maning kamot pud tawo maginikanan nga every Sunday mga katropa magkabanding-banding sila adto mangaon sa gawas mga katropa. Kami sa una pirmi mga aon sa gawas. Gawas mga tropas balay magdala og balamisa mga tropa din kami kasagaran mga aon mga kaigsoonan. Ay. Okay, mo may budget pang Jollibee. May budget pang McDo. May gani ni among parokya diri sa Tibungko mga tropa kay dili ta gikan diri sa amo asa ilang di ta mo agi mga tropa og Jollibee. Kay mo agi pag Jollibee ako mga gagmay bata sa una siguro magsigtudlo mga tropa ang adto sa Jollibee mga pero nay panahon mga katropa nga mamajitan gyud aron mga katropa usab nga ato makabataan ato makauban dito sa kananang gawas malipay gyud sila basta moadto ta mga tropa Jollibee malipay gyud mga bata na pero og na ilaha mga tropa paborito basta kita ganig bubuyog mga tropa dako dinha murag malipay pud sila mga katropa bubuyog lang ina kita no
0: XFM Bullseye
1: bitaw kun anak na mga kaigsoonan. Kumusta po ang ato mga kahigalaan? Sila si Sir Oscar Navasilla. Good morning dihan mo, sir. Dali karon sa ato ang Maramag Bukidnon. Kumusta man din ha ang atong Maramag, sir? No, ang atong mga agianan gikan ta Bukidnon mga katropa paingon sa Buda, mga kaigsoonan, nako po magsige na landsliding area ha. Mao ni mga lugar sa una mga tropa nga akong ginalatas-latas every week. Ginalatas-latas na ko ni mga katropa every week sa Bukidnon pa ko kaniadto mga katropa na sign. Every week mga katropa mataga simana mauni akong ginalatas ika nitong Birnes hapon muuli pun mga katropa ga Domingo say sa hapon balik na tos Bukidnon mauni yung mga lugar akong ginalatas-latas usay gabi ikumagi kadlaon mga katropa no, say maglisod pa ko mga katropa agi na ining magita na pitas may tugbok no, sa may tugbok ining kuan nga tawag na to mga katropa Buda dapit maglisod tag-agi dinas Marilog District kay halos di makita ang dalan tungod sa fog murag ni naog mga katropa ang kawanangan naog ang langit o na mga katropa so dili balo mao gani ay nako lolo mga katropa murag maoy ngun lolo ha katawa lang gani.

Sluti god, di ay pa taka afford it so. Ay, kuan pa, wag palit yung kugluti din sa Maramag, mga katropa. Yun. Ito, kumusta man taga Maramag, mga katropa? Labi na kang Mayor Attorney Jose Durumal. Good morning, diri, Mayor. Happy Sunday ninyo diha. Tanang mga barangay official, mayong buntag kaniyong tanan, mga katropa. Paki-like, share lang, mga katropa, sa toga Facebook Live. Sa ato ang Facebook page, mga katropa, ang XFM 107.1 Tagum City. Yung man nga to ang kaugalingong nga Facebook account, mga katropa, Alexander Umaki Algabri Senior. O ang atong YouTube, ang XFM Tagum City, mga katropa. Nanatay 269 ka subscribers sa atong YouTube. At least, mga katropa, kung mas malipay ta, kung maabot ang 269,000, lipay ta, labi na mo 1 million. Diba? Dako kayo nagkalipay na to, mga katropa. Ay dako kayo nagkatabang sa ato, mga katropang programa, mga egsoon. Alright, padayon nga punta, mga katropa. Ining adlawa, mga egsoonan, sa tuga programa, hatog ka nato sa mga produkto, mga tabang ka nato. Ay kalimti, mga katropa, itong lawas na ginhandan o suplemento. Food supplement, mga katropa. Hinumduman nato ang ato mga katigulangan kanya ito. Wala pa mauso kining synthetic, mga katropa. Wala pa mauso kining synthetic nga tambal, mga kaigsunan. Ang ato mga katigulangan kanya ito, napas sila mga katropa sa mga herbal plants ang ginagamit. Mga lapyo ng mga tanong, mga katropa, nga makatabang suplemento sa atong lawas. Mga tanong pa na siya, mga alap ato ato mga katigulangan kanya ito. Kay tungod sa atong gipuy-an, mga katropa kanya ito, gipuy-an sa atong mga katigulangan kanya ito, nga layo pa kayo matawag to sa kabehasnan ba? Diba? Ang mga palibot, mga katropa, mga pure kuan pagyod, kalasangan, mga kabukiran, tagsapay sakyanan. Mauna, mga katropa, wapay mga doktor kaayo po, layo pa kayo mga doktor, layo pa kayo mga hospital. So, ang gihimo, mga katropa, kanya ito, aron ma kapadayon nga baskog ang lawas, suplemento, mga katropa, pinagi sa mga herbal plants. Mga herbal plants kani adto, mga kaigsunan, ilang ginagamit, mga katropa, lapyo pa kayong dahon, lagaon, dukdukon, pangtapal, mga katropa, sa mga unsa pa din ha. Pero karon, mga katropa, gumikan kay high-tech na atong palibot. Iproseso na karon, mga katropa. Mauna ang ato mga herbal plants, mga utanon nga tambal, mga suplemento ba? Kadang kamunggay, ana, mga mangustin nga prutas, uban pa mga kaigsunan, gihibo ng sangkap karon mga katropa, giusa na siya mga katropa, pinagi sa mga food supplements. So ayaw kalimot mga katropa, kung gusto kang basko kanunay atong immune system, para layo ta sa mga balatian, gamita mga katropa, minti na kada adlaw, ining ascorbic acid, santon vitamin C. Atong santon vitamin C mga katropa, produkto kini sa Yes to Health. Siguro hagin ninyo agad na tatak mga katropa ga Yes to Health. Mauna itong santon vitamin C. Pwede kayo na sa mga bata mga katropa, mga bata nga di pakatulon. Pwede kayo na siya imula ng ablihon bitaw. Ibutang sa ilang gatas ba o tubig mga katropa, isago lang din ha. Okay na kayo na siya para sa mga bata mga katropa. O pwede kayo niwa man side effect mga katropa, gumikan kay herbal man siya mga katropa, food supplement man siya mga katropa. Kunya naapod tayo tryo nga produkto. So apil na si sa tryo nga products mga katropa, apil na ni ang santon vitamin C. Kining santon santon plus gold, kining food supplement healthy body and stronger immunity. Kunya ato pong kuan kining premium D3 premium food supplement, batok nga to sa viruses ug sa mga bacterial mga katropa nga mosulod sa atong lawas, mao ka na ang makigbatok baga kaigsunan. So mao kini mga produkto ha. Pero mahingon tag kape mga kaigsunan, so importante pod ang kape nga magdala kanato og kaayuhan. Dili ning kape nga makapanerbiyos kanato, dili ning kape nga makapakurat kanato mga katropa, pakuratan tas tong asawa mo sa basa ta dinog text messages kay murag naapon sa kay tago, dali ka makuratan. Ay nako, muigking kalagalit. Awa na si Ralph mga katropa, muli na magbasa-basa ng text, makapakuratan siyang partner mga katropa, tingala mo kung mga katropa, di na makuratan. Pero kung makainom pag mga herbal coffee, sama na lang mga katropa sa atong Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Porting baskuga mga katropa si Muhnahuna. Di kadaling makuratan, makapangapi ka na, makapanambal ka pa. Kaya aduna pa'y pakapahamis pa ni sa kutis mga katropa, muhayag pa imong pamanit ni mga kaigsunan. Kaya aduna man siya glutathione and collagen. Asa ka mangitag kape karon.
So, naara na mga tropa din sa produkto sa Yes.

0: to Health Incorporated since 2011. Yan na po tayo, tulog ya po ni kaklase atong kape din eh. Natay Santon Plus Coffee Mix with Santon Plus Coffee Mix. Naana siya ay sagol mga katropang tawag na to mga kaigsunag soya beans. Mintag soya beans, maunin yung mga tropa makapa-enhance sa salabutan sa atong mga kabataan, meaning mga kaigsunan makapa-bright. Diba? Di natadali mga katropang malimot. Kunya naapunta mga katropa ay premium D3 coffee mix ang anti-cancer nga kape mga katropa. Tulo ka produkto gyapon ni. Siyempre naapunta ay cha. Ang atong cha mga tropa Santon Plus Gold Santon Gold Herbal Tea. O na mga katropa ang cha mga katropa. Yun ang mga produkto mga katropa magkatabang nga kaninyo. Mapalit ka na sa digan mga butika, parmasya. O siyempre mga katropa aduna po tayo libreng check up ani mga kaigsunan sa Yes to Health Wellness Clinic mga katropa sa atong klinika. Naana ka na nimutang din sa may Ganti Road. Diri dapita sa may DYI Bitaw na building mga katropa na makitang DYI na sa silong ni mga katropa ang ato ang Y2H so Yes to Health Clinic and Pharmacy mga katropa. Diha mga tropa, doon na libreng check-up din gikan sa Adlaw Domingo, hangtod nga to sa Adlaw mga katropa nga Domingo, Merkulis, Huwebes, Bernes o Domingo. No, na diha libreng check-up mga katropa. Libre na, why bayad? Check-up mga kaigsunan. O niya, siyempre, kung gusto mo makapanambal yung mga kumpiyansa mo sa inyong lawas, huwag na amoy kwarta, palit mo ng produkto din ha mga kaigsunan, mga katropa. Yun, pinagin ni Doc CG ni Droda, inyo din ha mga katropang maangkon ang libreng check-up mga kaigsunan. Alright, padayon ka punta mga katropa sa atong pagpanaguban. Ato ka programag inyong tulumanon mga kaigsunan. Atong mga hisgutanan rin mga katropa sa atong pagpanaguban. Aron kitang tanan mga katropa basayod sa mga gakahitabo sa atong nasod. Aron kita mga katropa adunay matawag natog kasayuran. Unsa na bagyod mga katropa karon ag ato mga katropa ang mga nagakahitabo. Unsay ginahimo karon mga katropa sa atong mga official. Luyo mga katropa sa naangko natong mga baha-baha karon. Grabe no? Sige lang baha, unya, baha po mga tropa mga kwarta, paldo po mga tropa mga matawag nato mga igsuon o kuwan. Paldo po ang matawag nato mga katropa mga kuwan nila, kining malita-malita din ha. Nako po. Davao del Norte 2028, ato kinihasisgutan mga katropa. Rilampagos versus Clarice Hubahib. Kinsag yun mga tropa ang mas angayan. Sabi ato lang panlantaw kay musugotag sa dili mga kaigsunan karong panahon na sugod na mga tropang gimox politika. Manasunal man na mga tropang malukal. Naana mga katropa kay matag move pamulitika na siya basta politiko ka. Matag move mga katropa bisa pag nagservisyo mga tropa pamulitika gyapon ang mga kaigsunan. O na mga tropang atong lantaw gliliyon karon mga kaigsunan. Kining matawag ba nato basig mahimo ning one-on-one? Karong 2028 mga katropa sa Davao del Norte pagka-gobernador. Kay nitunog naman po ang pangalan mga katropa ni Mayor Jory Lampagos. Dinis Panabo City mga katropa nga mo'y gi-endorso karon sa kampo mga katropa ni former House Speaker Pantaleon Alvarez. Nga mo'y gi-endorso mga katropa nga mahimong mao'y mudagan sa ilahang grupo. Kung remember, nasa una mga katropa si former House Speaker Pantaleon Alvarez, siya mga katropa usab ang kaalyado hinungdan nga nahimo kining gobernador na apil kini sa politika si Governor Edwin Hubahib. Nakahuman magi siya sa termino mga katropa bisan pa man og sa iyaha mga katropang last term. Bisa pa siyang last term mga katropa nga nagkabulag. Lahi ang giubanan mga katropa ni Hubahib. O lahi mga katropa ang giubanan mga kaigsuunan ni tawag na to former House Speaker Pantaleon Alvarez. Pero gipahuman mga katropa sa katauhan sa Davao del Norte si Hubahib. Pwede ba do? Human naman yung termino. yung anak mo ng mga katropa na himo niyang vice gobernador karon. So mao na pud mga katropa ang nitunog nga pangalan nga magdagan mga katropa sa pagka-gobernador, hubahib-hubahib og Rilampagos Rilyon. Anak mga katropa RR og GG. Kaning RR og GG. So usa ni sa atong lantaon karon mga katropa. So pahiluna mo din ha. Paduna mo yung mga komento mga katropa, pwede padangat dinhi sa atong pagpadag-uban. Pwede mga katropa sa akong cell number. Akong cell number 09 50103 7471. Sumon ko atong cell number 09 50103 7471. Pwede po dinhi mga katropa sa ato ang Facebook Live. Dinhi mga katropa, ipadangat ninyo ang ato ang Facebook page mga katropa, ang XFM 107.1 Tagum City. Pwede nyo din padangat inyo mga nagkadaiya mga katropa ang kuminto. Pwede po din si YouTube. Ato ka nahatagang pagtagad mga katropa. Good morning, happy Sunday day dream mga katropa sa kay Ma'am Ismaila Savillano Asuncion, atong retired teacher diri karon sa Mawab, Davao de Oro. Katropa, bless Sunday. Shout out sa among mga customer sa Israel Printing Services sa Mawab. Yan. Israel Printing Services mga katropa sa Mawab, Davao de Oro ni retired teacher Ismaila Savillano Asuncion. Yan. May buntag niyo dihata na ma'am. Happy Sunday. Ang GR Inobiagon, Inabiugan, mato pa niya may gabuntag katropa. Happy Sunday, ulan diria sa Mati City. Nabuntagan na lang o nagbuntag ng ulan sa Mati City mga katropa. So, ingat lang mo din hi sa Mati City, mga Inobiagon family, Inabiugan family. Good morning kaninyong tanan rin mga katropa. Huwag naapod rin si Sir Enrique Srik. Good morning Brad. Morning katropa gabong gikan sa Apukon, Tagum City mga katropa. Usa pa sa ato isigutan mga katropa kini ga taas presyo, ubos ang sweldo. Nakarecover ba gyud mga katropa ang ordinaryong Pilipino? Sana sa atong lantaon karon mga kaigsunan o gani mga katropang flood control scandal, asa man mapaingon mga katropa ang bilyones nga budget niini? Og napatay tayo mga katropa kaning impeachment ni VP Sara. Hustisya ba o politika kini siya bay? O kining 2028 mga katropa nga presidential election, nagsugod na ba ang kampanya? Kini usa sa atong lantaon mga kaigsoon atong tan-aon mga katropa dinhi sa atong pagpadag-uban ning ato ga programag inyong tulmanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bullseye weekend mga katropa.
1: Bullseye!
0: Okay. So usbon ko ato ga cell number, pwede mo pagkapadangat dinhi mga katropa atong cell number 09 50 103 7471. Ako ng personal nga number 09 50 103 7471 09 50 103 7471. Mga katropa, maglagot lang kanina ako daghang madawat ring na fans game 7. Wa man ta ko magapil-apil nini. Happy Saturday, claim your 18 pesos reward today, enjoy 2.70%. Nako po, wa ko magapil-apil ana eh. Pobre pa ta, pil-apil pa ta sa mota ka pobre. Tapos Soferis 188, create an Super S, Super S, dai Super S account for 18 pesos. Pang kuana, pang basura. Ay di ko hilig ani. Nay mo kalit lag manulod mga tropa, ultimo pag open ato sa to mga Facebook. Parte daghan na usa pa ma open ato Facebook mga tropa. Daghan pag ayo mga kaigsoonang mo sulod ng advertise mga tropa ni ining mga sugal. Ay nako nagi ko na napindot siguro diri mga tropa do nga unana no mo ning unana. Ay nako. Sa pagato mga tropa ang makuan gud atong ning idad-idaran na bato no maglisod ta mga tropa asa ni pang ano ni. Loko ni. Yan. Alright, parayin ka po tayo mga tropa sa ato pagpanagawin. Dito sa ato ng unang hisgutan mga tropa, alas 6:47 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Uy, ang kuan di ay, no, ba... Barangay Mamakaw Kapalong mga katropa, malipayong pagsa matud pa sa Barangay Mamakaw Kapalong, malipayong pagsaulog sa ika-78 nga araw ng Kapalong o kagahapon. Grabe mga katropa, bibuha dungan ay din Kapalong ug ang kuano Asuncion. Bibok ayo mga tropa, napay konserto pa imo gabi mga kaigsunan sa mamaasa kuan sa Asunsyon. Ah, diri po si Kidong Libunaw. Grabe. So, naa mga tropa ang mga barangay kagahapong adlaw sa Kapalong, tanang kabarangayan. Naa sila mga float o sa mga katropa. Naa sila mga float pa rin dito. Mga ipang, ano din, pang butang din na, kanang mga produkto. Ang butong sa produkto, mga katropa, sa Mamakaw. Ang sa produkto, mga katropa, ang kuanto pa sundayag. Kanang mga produkto nila, mga katropa, kung liliyon, kaya tagadiha, magyunta. Barangay Mamakaw, maning produkto niyo, kap Sammy Samuel. Kuan, ika-unsi man siya nga, float number 11 man sila. Sabi produkto rin gipa si Garbo nato. Pa nato makita kung sa produktuhan ni eh. Mga bulak man ni eh. Ah, mga kuan, mga naabot tayo mga kuan diha, naadit tayo mga kining Mirasol, mga bulak Mirasolan, bading kasagaran diha mga tropa sa kuan na may mga halo-halo at mga produkto rin sa Mamakaw God na ay kuan mga katropa na tayo tawag nato mga kaiksunag kuan kadaog man marag na nakadawat may mga tropa og 50,000 pesos ang Mamakaw ang kuan mga tropa o ikapila man third runner up ang Mamakaw naka third runner up mga tropa. Congratulations Cap Kapitan Sammy Canunyo, naka third runner up ang float yon natay mga kuan diha mga tropa nakadaya mga products din na mga tropa halo na diha mga pinginabuyan sa katawhan may mga gumahan na din na mga katropa may manggahan kanan halo na na din na panginabuhi karon eh. So at least mga katropa naka third runner up mga katropa. Congratulations once again na Barangay Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte. Alright, padayon ka punta mga katropa. Sa una na itong hisgutan mga kaigsunan. Before na mga katropa muadto sa unahan mga katropa. Dito sa unang topic. Alang mga katropa nini nga itong pag-hisgutan. Karong adlawa mga katropa, usa sa atong hisgutan mangod kining usa ka pinakabugat karong mga katropa hisgutanan sa politika. Nga nag-init mga katropa bisan pa man sa layo pa mga katropa ang 2028 nga eleksyon mga kaigsunan. Kung mag one-on-one sila mga katropa, kinsaka ang mas angayan nga mahimong gobernador sa Davao del Norte. Mayor Jory Lampagos ba o Vice Governor Clarice Hubahib? Mga katropa. Dili ni simple mga katropang istorya sa personalidad. Dili ni kinsay masikat ang tinuod mga katropa nga pangutana maokini mga igsoon. O sabi tinuod nga pangutana. Kinsa ang makadala sa probinsya sa mas ligon nga direksyon. Pusay! Kinsa ang adunay mas ligon mga katropa nga track record? O kinsa mga kaigsoonan ang adunay kalidad nga angay sa usa ka gobernador? Ang kahimtang mga katropa sa politika sa Davao del Norte sa pagkakaron, ang Davao del Norte mga katropa giatubang nagatubang kini sa daghan mga katropang hagit. Unang-una, presyo sa mga palaliton mga katropa nga padayon nga misaka. Trabaho mga tropa nga kulang og dili igo ang sweldo. Traffic og infrastruktura sa mga kalungsuran og dakbayan. Agrikultura nga nagkinahanglan mga kaigsoonan og mas dako nga suporta. Og ang panginahanglan mga tropa sa tin-aw og kasaligan nga liderato. Ang politika mga tropa sa Davao del Norte karon. Klaro nga nagbahin mga tropa sa duha ka kusog. Ang kampo ni Hubahib ug ang kampo mga tropa sa lokal nga leader nga adunay kaugalingong impluwensya lakip na mga tropa ni si Mayor Joe Rilampagos. Sa mga nanlabay mga kaigsoonan nga buwan, mitumaw ang mga report nga si Vice Governor Clarice Clang-Clang Hubahib posibleng mudagan sa pagkagobernador sa 2028. Samtang si Gobernur Edwin Hubahib giingon nga mo-target mga katropa sa pagkabisi gobernador, mga katropa. kini ang posibilidad maoy nakapainit magkatropa sa diskusyon sa politika sa probinsya. Ang kalidad magkatropa ni Mayor Jory Lampagos atong Lilio. Kinsa bang magkatropa si Mayor Jory Lampagos sa pananaw magkatropa sa daghang taga Davao del Norte. Siya na ilhan isip lokal nga ehekutibo nga nagikan magkatropa sa Padabo City ug sa baga musuporta kaniya ang iya magkatropang kusog mao ang performance oriented leadership mga katropa. Unsa magkatropang ilang giingon nga kusog ni Rilampagos? Natawag natog naa si executive experience. Ang mayor adlaw-adlaw mga tropa nga nagdumala kini sa serbisyo publiko. Basura, tubig, kalsada, negosyo, permits, peace and order ug uban pa mga kaigsoonan. Ang mayor dili lang mga tropa tigpasiugda sa pulisya. Siya usab ang tigpatuman ini mga katropa. Mas duol mga tropa sa mga negosyante ug investor. Panabo usa sa mga sentro sa ekonomiya sa Davao del Norte. Ang imahe ni Rilampagos sa uban mga katropa mao ang leader nga mas komportable sa investment, negosyo o job generation mga katropa. Pragmatic o practical nga liderato. Dili kayo siya mailhan sa dagkong away sa politika. Ang estilo nga kasagaran mga tropang ikabit mga kaigsoonan kaniya mao ang trabaho una istorya sunod. Matod pa. Connection sa grassroots ang mayor mga tropa nga pirming naa sa syudad ug barangay adunay advantage sa direktang pakig-istorya sa katawhan mga katropa. Mga kaigsoonan, ang kining atong gihimo karon usa ka panglantaw. Ang pangutana sa mga kritiko. Ang pagdumala ba sa usa ka syudad pareho sa pagdumala sa tibuok probinsya? Ang Panabo City adunay kaugalingong istruktura ug kita. Ang gobernador magdumala sa lain-laing lungsod nga adunay lain-laing problema. Gikan sa agrikultura, sa kapalong, hangtod na kini sa turismo, sa samal, o sa serbisyo sa mga aplan nga lugar. O usa pa, naabasiya mga tropa, igo nga provincial masinire aron makigbangga mga tropa sa mas organisadong kampo. Kaysa politika, dili lang performance mga tropa ang sukarana niini, ang sukdanan mga kaigsunan. Importante usab ang organisasyon, alyansa ug abilidad sa pagdaghiusa sa mga mayor ug board members mga kaigsoonan. Ikaduhang bahin, ang kalidad ni Vice Governor Clarice Hubahim atong Lilion. Karon mga katropa, atong tan-aon kini mga katropa ang kalidad usab sa kasamtangang Vice Governor. Sa Davao del Norte. Ug naglingkod isip presiding officer sa sangguniang panlalawigan ang iyang posisyon dili lang ginatawag tog ceremonial. Siya ang nagdumala sa legislative para sa probinsya. Unsa ang kusog mga tropa ni Clarice Hubahim? Provincial wide exposure. Dili lang usa ka syudad ang iya mga tropang giatiman. Ang iyang trabaho nagkinahanglan mga tropa og pakig-coordinate sa tanang lungsod og diretso kani mga tropa sa probinsya. Legislative leadership. Ang gobernador kinahanglan dili lang mga tropa maayo sa proyekto. Kinahanglan sab maayo kini mga tropa sa pagtrabaho sa konseho og sa board. Ang vice gobernador adunay kasinatian sa pagdumala mga tropa o pagdala sa mga ordinansa, resolusyon o budget sa deliberation mga katropa. Political masinire. Klaro gadako mga tropa ang impluensya sa pamilyang Hubahib sa Davao del Norte. Sa 2025 eleksyon, si Clarice midaog isip vice governor. batok sa usa ka kusog nga kalaban nga nagpakita mga tropa nga adunay ligon nga base sa suporta sa tibuok probinsya mga katropa. Continuity, unsa may continuity nini? Sa mga musuporta niya ang iya mga tropang kandidatura, nagapasabot kini sa padayon mga kaigsuonan nga programa o direksyon sa kasamtangang administrasyon. Apan unsa ba mga tropa ang mga gitawag ng kritisismo ni ini? Di man balik kaya, daabog ni makritiko mga katropa. Mga panahon na. Dili pod balik kaya mga tropa ang mga pangutana. Political dynasty ba kini? Ang ubang butante mga tropa mahimong mangutana kung ang probinsya ba kinahanglan og bag-ong direksyon o padayon sa parihas gyapon mga tropa ng impluensya. Ikaduha, isip busy gobernador. Mas daghan mga tropa ang nakakita kaniya sa legislative wide, legislative side mga tropa kaysa executive side. So ang pangutana, andam na ba siya sa full executive responsibility sa gobernador? Ug ang ikatulo, ang mga kontrobersya nga nalambigit sa kasamtangang administrasyon sa probinsya mahimo makaapekto kini sa iyang imahe. Bisan dili siya mga tropa ang direktang giakusahan mga kaigsoonan. Di ba? Ay nako. Diha gina di ginamalikayan. Kung mag-one-on-one sila mga katropa. Karon ato na mga tropa ang direktang itandi. Aspito, advantage, executive experience, relampagos, provincial exposure, clarice, legislative experience, clarice, investment, business, imahe. Rilampagos, political basinere, clarice, mga tropa, grassroots, city, connection, aton Leon, rilampagos. Continuity, mga tropa, sa current administration. So, ang tinuod, mga tropa, nga isyo, dili ni personalidad, kundili ang atong giligilantaw, direksyon. Ang tinuod diri, mga tropa, direksyon. Mauni, mga tropa, ang pinakabugat nga punto. Kung si Rilampagos ang mudaog, posibleng minsahe sa katawhan, gusto mi og mas praktikal na pagdumala. Gusto mi og mas kusog sa ekonomiya og trabaho. Gusto mi og bag-ong estilo sa liderato. Kung ugaling usab mga tropa si Clarice ang mudaog, posibleng mga minsahe nini sa katawhan, mag-ingon mga katropa. Gusto mi og continuity. Gusto mi nga padayon ang kasamtangang direksyon. Gusto mi og leader nga kabaluna sa sistema sa probinsya. Maoni mga tropang mga gilili na tunggaan. Busa ang 2028 mahimo mga tropang ginatawag tog referendum. Referendum mga tropa sa direksyon sa Davao del Norte. Unsay angay tan-aon mga tropa sa mga botante? Ay dili tapadala sa ginatawag tong posters, di tapadala sa ginatawag tong social media, di tapadala sa sayaw, di tapadala sa kanta-kanta, o dili tapadala sa scripted mga tropa ng mga video. Tanawaw nato mga kaigsoonan kining lima kabutang. Unsa man ang mga lima kabutang, track record. Unsang ilang nahimo, dili unsa ang ilang gisaad. Integridad. Naabay seryosong isyo sa korupsyon o abuso. Ekonomiya, kinsa mga tropa ang mas makadani og trabaho og negosyo. Sa panaghiusa, kinsa ang mas makapahiusa sa mga mayor og leader sa probinsya mga katropa. Pagtagad sa ordinaryong tao, mag-uma, driver, trabahante, mangingisda og kabatan-onan ba ang ilang mga tropang prioridad? Kini mga tropa akong komentary. Kinsa ang mas angayan? Mga kaugisunan, isip, magsisibya, komentarista, dili nato ideklarar ang daan mga tropa nga mananaog. Ang atua karong trabaho mga tropa mao ang paghatag og klarong panglantaw. Kon executive performance o economic management ang basihan, adunay ligon nga argumento pabor ngadto kang Mayor Joe Rilampagos. Kung provincial experience, legislative leadership o political organization ang basihan, adunay ligon usab nga argumento pabor ngadto kang Vice Governor Clarice Clang-Clang Hubahib. Apan para kanako, magaigsoon, ang pinakadakong pangutana dili kinsay mas kusgan sa politika. Ang pangutana maokini, kinsa ang adunay kaisog sa pagsulti sa tinuod nga bisan mga tropa dili popular. Kinsa ang mo prioridad sa agrikultura. Kinsa ang mutubag sa taas mga tropa nga presyo. Kinsa mga tropa ang mo pugong sa korupsyon. Kinsa ang dili magdumala pinaagi sa kahadlok mga tropa o pabor-pabor mga igsoon. Kaya ang Davao del Norte dili na kinahanglan og artista sa politika.
1: Pusay!
0: Ang kinahanglan sa probinsya maong tinud-anay nga administrador, matinud-anon nga leader o gobernador mga tropa nga dunay kasing-kasing alang kini sa ordinaryong tao. Mga kaigsoonang mga katropa, sayo pa para mopili og kandidato. Apan dili sayo para sukdon mga kaigsoonan ang kalidad. Sa 2028, basin mga tropa, magatubang kita sa usa ka makasaysayanong panagbangga. Rilampagos versus Claire Hubahib. Bagong direksyon ba? O padayon nga direksyon? Praktikal nga ehemplo ba? O eksperyensyadong leader sa probinsya? Ekonomiya ba ang unahon? O continuity sa administrasyon? Ang tubag anaa dili sa sorbi. Ha? Wala sa sorbi ang tubag. Wala sa Facebook ang tubag. Ug labaw ng wala sa TikTok ang tubag. Mga katropa. Ang tubag anaa sa konsensya sa matag butante sa Davao del Norte. Hinumduman nato mga igsoon. Ang eleksyon dili kompetisyon. Ha? Ang eleksyon dili kini kompetisyon sa pamilya. Partido o kwarta, ang eleksyon maoy magpagpili mga tropa sa kaugmaon sa atong probinsya.
1: Pusay!
0: Kini ang ato mga tropang isilsil din ha sa inyong alimpatakan. Alang mga katropa kanatong tanan nga taga Davao del Norte, dako kayong papel alang kanato sa pagpili sa matinud-anon o kasaligan na dili mausab nga pagdumala, pagserbisyo, mas pabor ngadto sa 90% sa kakabus o kapobrehon ang iyang tumong mga katropa. Kana unta ang ato mapili sumabot nga eleksyon.
1: Pusay! Pusay!
0: Alas 56 na mga tropa, standby sa tumagbalik mga tropa at pisigutan ang pipila na ito kabaga tapiko flood control scandal sa asa na paingon mga tropa bilyones. At ito nisigutan sa tumagbalik, standby!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kapitan Ludi!
3: Oy, Arte! Unsa man?
2: Nakukuta na ba?
3: Oh, unsa man na?
2: Ano man na ay sabaw sa balut?
3: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot.
4: Ah.
3: Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man na'y ka mangihi?
5: Exciting!
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy par! Pakurati magudang iyong pitaka niya nga! Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.
8: Exciting!
9: Pusaan! Pusaan!
10: Alright, balita rin mga tropa sa ato pagpareguban 15 minutos may labay goro sa Alas City sa buntag. At magpagyapon ka na ito mga tropa gato sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen mga katropa. O na itong gihigop-higop karoon mga kisurans kabuntago ng Adlo Domingo mga katropa. Yan. Ah, sarap naman. Sarap naman mga tropa sa ating kape. Basa sa ta mga tropa mga mensahe. Mga kuminto mga tropa sa atong gisgutan kagani ato sa pagbasahon. Good morning sa mga tropa kang Ilrin de Ginyon Brad. Good morning Brad. Good morning ka tropa Gabong. Kapi-kapi. Samtang naminaw sa XFM Bullseye Weekend. Salamat ni mo Brad. Ilrin de Ginyon. Ah, para banig manok si Brad Ilrin di ganyan. So, andag hapag manok din ha, mga tropa. Murag, maka lahutay pag yun. Samtang matupan ni ma'am. Uy, may mamili Rilampagos Kapala. Good morning, ma'am. Mili Rilampagos Kapala. Good morning din ni ma'am. Uban stibok membro sa Panimalay. O si Kidong karon, Kidong Libudaw. Ako'y gagawang gwapong upaw, mga katropa. Gwapong upaw, ma'am po. Diba? Okay lang dia agaw gwapong upaw. Ay, nago. Mitaw, good morning, mitaw niyong tanan dia. Og namahaw na siya, nangagda siya pamahaw. Nangagda kag pamahaw, kanang ba? Anta kong program kay sutuyon ka dia ba? Ay, nago. Og basa sa mga komento rin, mga tropa, sa inyo mga comments din, hey? Naya karon sa atong live chat, mga katropa, sa atong Facebook page. Okay. GR, mananis GR ganihan, no? Happy Sunday, ulan. Okay, mati. Orlan Garcia Pabular. Orlan Garcia Pabular, matop. Morning, watching from Pulumulok, South Cotabato. Udol, sa mga trabahante sa Fabular Bamboo Craft. Uy! Taf, pa, ang diha pa ko, napita pa. Bamboo Craft, ha? Wapa ni Bamboo Craft, mga katropa. Buntag yung tanan diha. Ang mga Fabular family. Ma'am Josephine, nga kuan? Ma'am Josephine Palconite. Ma'am Josephine, di day Josephine Palconite. Josephine Pero Vicente de la Rama. Good morning, Sir Bong. Mamili jud ta og politiko nga magpakabana sa hospital sa Tagum Provincial Hospital kay luoy kaayo ang mga pobreng mga pasyente. Kanang naagis dughan nung tano? Sabi taong dili lang sa istorya, mga tropa, naagyulihok. Aksyon ba? Parang digong ba? Pag-ingon nga kuan, pag namuduol dito, mga tropa, tawagan lang ito mga kuan, namkurog na makaiksunan. At timanon dayon. Pero di na nito kinahala at timanon dayon. Nay mandato, mga tropa dayon, ang atong gobernador ba, nga atos mga provincial hospital, kina at timanon ni, pag naikreklamo gani, mimuhan dayon, mga tropa, na reklamo nga pagpabaya sa serbisyo, mga tropa, isip na as gobyerno. Arturo Idkela, good morning, Sir Bong. Kumusta naman to ang hanging bridge sa Purok Uno? 1-A, Barangay Mamakaw. Ambot lang, no? Wag yun ako makuha. Muraga na ito yung nagsulti sa kuha. Wag na ako atong pag-anton ako itong Pizza 20 City. Did anniversary sa akong among amahan. Wag na ako ito dito sa kuha kay nagdali po mi. Arturo, matupan niya. Ang produkto, saging, lubi, kakao, humay. Taga doon rin si Idkila. Taga Mamakaw ka, sir? At taga Mamakaw ka, wala mo kukaila ni mo sir. No? Kaila siguro ko, pero basig lahi na yung pangalan mong dala. Taga Purok Size biya ko. Pinirod din, Purok Size Mamakaw Kapalong. Tristan Yat Gulay, good morning diyan ni mo Tristan. Si Emmanuel nga Bermante. Bermante, good morning. Ismaila Salbiron pa Asuncion. Sabiliano Asuncion. May Ismaila Sabiliano Asuncion. Matupan niya. Mas okay jod aga politiko nga dili pamilya or dynasty. Baguhon ang dagway sa lungsod. Makimasa dili mukampi sa mga dato. Neutral dapat ang politiko. Usuman si gihapon ang malita bisag naata sa lokal. Change the name, new faces nasad. Mao ni kang ma'am kay ma'am Ismaila, mga katropa. Iyahan ni mga tropa usab nga ang tawag nato mga kaigsunan og panlantaw, mga katropa. So aduna tay mga katungod, mga katropa, sa panlantaw.

0: Good morning, dia kanyang tanan. Si Pancho Bella. Good morning, morning. Pancho Bella, Ari Babella. Pancho Bella na. Gato sab kang Rogelio Tirol. Good morning. O kay Antonio Anastasio. Randy Santisas o Wilma Joaquin. Good morning din ha kaninyong tanan mga katropa. Alright, padayon ka punta mga kaigsunan sa ato ka pagpanaguba ng ato ka programa.
1: Bullseye!
0: Ato ka bahin o sa mga katropa hatod ka nato gato sa Santon Plus Herbal Oil. Kung ikaw gipang maulan mga katropa sa imong kalawasan, mag Santon Plus Herbal Oil. Kay kini makatabang mga katropa, wagtang ang mga pamaol sa kalawasan, panakit sa kalawasan, mawagtang pinagi sa Santon Plus Herbal Oil mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay pong kalimot mga mister, luya na skama! Mag Turbo Meal Enhancer na. Kaya Turbo Meal Enhancer mga katropa, makatabang kini din na kanimo sa pagpa sweet mga katropa sa imong kapartners kinabuhi. Mag Turbo Meal Enhancer na ba? Mapalit kinis na kanya mga butika at parmasya nationwide. Produkto sa Yes to Health Incorporated, Sifting Imnon. Upat ka o usa ka semana ang arangkada sa usa ka kapsula mga tropa. No, usa ka semana ang arangkada din eh. Pero magtrabaho ka dili po din nga na mga tropa ang magsigil agahe. Magahil ang mga tropa matulog ka magabi eh kung ano na kay tapad. Pero kay tapad, di po na magahe ba?
1: Pusay!
0: Na kay tapad mga tropa, ganahan ka. Basta tapad imong ka-partner mga katropa. Kinsa imong partner niya mga katropa. Kinsa imong katapad din na. Basta babae lang mga katropa imong tapad. Mugahe gina mga katropa. Labi ng mutabikong kabay. Mugahe gina siya bay. Tabikong gina. Ay, nako. Ito? Pero dili mo partner mga katropa imong taparan. Yung makalit ng tabikong na delikado kabay.
2: Mapriso.
0: Mapriso gina mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, ganito po tayo mga tropa sa ator bang laing hisgutan mga kaigsunan. Kining nagtaas po nga preso ubos ang sweldo. Naka-recover ba yun mga katropa ang ordinaryong Pilipino? Ano? Marayon na rin mga katropa sa ato ang pagpanaguban. Ganito mga katropa sa laing hisgutan to, laing tapiko. Kaya kung paminaw na to mga katropa ang mga ang gobyerno, mura ba ginatawag nato mga katropa pagbuha mura maayo na mga katropa ang dagan sa ekonomiya ng gobyerno atong tan-aon. Sige sila mga katropa ingon na taas ko no ang GDP, daghan ko ng investment, daghan ko no mga katropa ang trabaho o nagpadayon mga katropa ang recovery sa nasod. Mayroon tagdaghan trabaho ay naku ilara ninyo mga katropa ang Pilipino. Tinuod na mga katropa na ingon ang gobyerno mag-eksonan nga naningkamot ang gobyerno nga makapahuman sila mga katropa sa ang mga Pilipino mga katropa makapahuman sa mga kabataan sa eskwelas, kolehiyo, pinagi mga katropa sa mga scholarship program nga programa sa gobyerno apan ang pangutana mga katropa human makahuman og eskwela mga kaigsunan naabay trabaho nga hulat ang ato mga kaigsunang mga Pilipino ato mga kabataan sa laktod nga pagistorya wala ngano man ako mga katropa akong anak. Duha na magiging nakahuman mga tropa. Walay klarong trabaho mga kaigsunan. Naglisod pag pag-apply na huro tapod po na sapatos mga tropa. Balik-balik mga tropa ni anang ilang i-applyan. Wa pa makatubag, mutri, patriningon mga tropa. Ang tag-usak simana. Apat paghuman sa training mga tropa. Wa makapasar training pero nagasto na mga kaigsunan. Training na mga tropa, balon, balon mga dokumento, mga kuan mga tropa. Tawag nito mga pamasahe. Pero walang gyapon makasunod og trabaho. Kay Way Bakir. Dapat mga katropa, timanon sa masunong gobyerno, trabaho mga kaigsunan para sa ato nakahuman o eskwela. Unsa man ang ilang kurso gikikuha, nauntay haom silang kurso mga katropa nga gikuha mga kaigsunan. Di trabaho, di man haom. Ba? Dili mao. Ay nako. Kinsa man gayon mga katropa ang nakarecover karong panahon. Kaya kung muadto ta mga tropa sa merkado, ang presyo mga tropa sa bugas, taas kayo. Ang isda, mahal. Ang karne, mahal. Ang gulay usahay, mas mahal pa sa karne. Ang mensahe mga tropa, pamasahe, nisaka usap. Okay, asa baka di mo saka ang kuan mga tropa, nisaka mampun. Ang gasolina, ang kurente, nisaka. Ang tubig, nisaka. Ang uban mga tropa, ang abang, kung nangabang ka, misaka usap. Ang wagin mo saka mga tropa purya buyag ang mga unahan ng taon mga kaigsoonan karong panahon na ang wagin mga katropa mo saka. Nga mo taas. Pero ang sweldo? Ay nako. Inay kaayo mga tropa ang pagsaka ni ini. o sa daghang lugar, mga tropa, wala yun, mga tropa, sweldo ng misaka. Dili kinahanglan, mga tropa, nga itong ekonomista ka aron nga masabtan mga kaigsoonan nga adunay problema. Ang kinahanglan, musulod ka, mga tropa, sa grocery nga adunay 500 pesos o makita nimo, mga tropa, nga gamay nalang kaayo mga kaigsoonan karong panahon ang imo makita, mapalit. Kani adto ang 1,000 pesos, murag dako pa, mga tropa. Karon mura na mga tropag 500. O ang 500, mura na mga tropag 200. Mauni mga tropang tinuod nga inflation nga gibati sa masa. Ang sweldo nga dili na mga tropa makabuhi og tao, di na makabuhi sa tibok ng membros pamilya. Adunay sweldo nga 15,000, nga to sa 18,000, 20,000, kada bulan. Paminaw na to, mga tropa, murag naa kay kwarta. Murag. Apan, kwintahan na to. Abang sa balay, 4,000 ngadto sa 6,000. Abang ha, 4,000 ngadto sa 6,000 ang abang. Tubig, 300 hangtod sa 600. Mauna ko ang mga tropa, 500 ngadto sa 600 kapin ang kong tubig. Pamasahe, 1,500 hangtod sa 3,000 matagbulan. Pagkaon sa pamilya, 8,000 hangtod sa 15,000. Eskwela sa anak, project, baon, internet, uniform. Tambal kung adunay masakiton. O kung muhuman, mahuman, mga tropa, ang bulan, unsa may mahitabo. Utang ang ganako. Utang sa sari-sari store, dili maimpas sa usa ka swelduhan. Utang sa GCash, utang sa lending, utang sa kauban sa trabaho, utang sa pariente. Mauni, mga tropa, ang realidad sa daghang Pilipino. Dili sila, mga tropa, wala sila, mga tropa, magdamgo nga mahimong dato. Ang ilang damgo karon, makalabang lang sa sunod nga sweldo. Mauna yato, mga tropa, ma-recover, makarecover ta sa sunod nga sweldo. Recovery nga dili mabati sa masa. Sige ta, mga tropa, kadungog nga niubos ko no ang inflation kumpara sa miaging tuig. Oo, base ni ubos sa papel. Pero pangutana, pangutana, mga tropa, ang inahan nga namalit diya sa merkado. Pangutana ang driver nga nagpagusilina. Pangutana ang magtutudlo nga nagbudget sa sweldo. Pangutana ang security guard nga adunay tulo ka anak. Pangutana ang construction worker nga walay trabaho kada adlaw. Mabati ba nila ang ginatawag natog recovery, mga katropa? Usahay! Kay usahay, ang problema dili lang kung niubos ba ang inflation. Ang problema ni taas na gani, mga katropa, ang presyo, wala nagyod ni balik sa una. Kung ang bugas kaniadto niabot og 60 pesos kada kilo, unya na himong 50, recovery na ba na? O, oo, mga katropa, niubos gamay. Pero layo gihapon sa presyo nga kaya sa pobre. Mao nga ang gobyerno, kinahanglan, dili lang, mga katropa, mutan-aw kini sa statistics, kinahanglan, mutan-aw sab kini sa plato sa pamilyang Pilipino. Ang pinakasakit, ang mga nagtrabaho, mao, mga katropa, ay nagkalisod. Daghan ang naa sa naanay trabaho pero pobre gihapon. Mao ni, mga katropa, ang ginatawag nga working poor, mga igsoon. Nagmata alas 4 sa buntag, musakay og jeep, mo trabaho og 8 ngadto sa 12 ka oras, muli nga gikapoy apan kulang gihapon ang sweldo, mga katropa. Unsa man nga sistema? Ang tao nga kugihan, dili makakaon og tarong. Ang tao nga naning kamot, dili makatigom. Ang tao nga matinud-anon, pirming naglisod. Samtang adunay pipila nga murag walay kakulba sa kinabuhi. Mao nga muabot ang punto, mga tropa, nga mangutana ang ordinaryong Pilipino. Para kinsa man gyud kining pagtubo sa ekonomiya. Mao ba ni para mo paldo mga katropang mapuno ang malita?
1: Pusay!
0: Mga presyo nga muragwa mawalay kontrol mga katropa. Bugas, sibuyas, kamatis, itlog, mantika, kanunay mga katropang isyo. Kung kada musaka ang presyo, unsa may tubag. Investigahan. Monitoron. Tagaan ug ayuda. Mga kaigsoonan, ang ayuda importante sa panahon sa kalamidad.
1: Pusay!
0: Apan kung kada taas sa presyo, ayuda ang tubag, muragihimo na lang mga katropang natong pirmamente nga tambal ang temporaryong solusyon. Ang panginahanglan sa tao dili ayuda kada semana mga katropa. Ang panginahanglan sa tao baratong palaliton og igo nga kita.
1: Pusay!
0: Ubos sweldo, taas buhis. Maopay tawag nato ga laing sakit mga katropa. Ang empleyado nga regular automatic ang kaltas.
1: Pusay!
0: SSS PhilHealth pag-ibig buhis. Walay daghang lusot. Apan ang ordinaryong trabahante, usahay makapungutana. Nganong gagasigi kog kaltasan? Pero ngano man nga lisod gihapon ang serbisyo?
1: Pusay!
0: Traffic, mahal nga tambal, kulang nga classroom, kulang nga ospital, taas nga presyo sa pagkaon. Dili man supak ang tao mga tropa sa pagbayad og buhis. Ang ilalang pangutana, asa padulong ang ilang gihaguan?
1: Pusay!
0: Ang mental og gitawag to mental og emosyonal nga kakapoy. Naapektuhan usab mga tropang huna-huna ug pagbati. Daghang ginikanan ang dili o wala natulog sa gabi. Naglibog unsaon pag-budget. Naglikay sa tawag sa maningil og utang mga katropa. I-offline ang iyang linya.
1: Pusay!
0: Huwag na ako'y nahibawaan ang mga katropa. Huwag na ako'y nadungog ni ini Master Inday. I-offline na lang. I-off lang cellphone kay daghang maningil og utang. Resulta kini sa kaukawan ng mga leader sa nasod Pilipinas.
1: Pusay! Pusay!
0: Huli kayo tawag mga tropa sa maningil gutang. Nagpakaon mga tropa ang anak. Ha? Gipakaon o nagpakaon sa anak una kaysa mga tropa sa kaugalingon. Unahog pakaon anak. Ako nahitabo na skuway. Nahitabo na skuway ng labay mga panahon mga katropa. Kanang na ako'y lakaw mag-exon nga na ako'y naay mga handa-handa ginagbay mga tropa, naay mga kuandha ang mga katropa nga para sa amua pagtapok-tapok. Ako nang i-safety bay. Isulod ako sa bag. Bahalag mag-inom-inom akong tubig. Tinuod na. Di na ako ikaulaw na bay. At least pag uli na ako nga na ako'y madalit sa akong mga anak. Oh, dinuod na kasi natin yung anak ko. Akong asawa na hibalo anak. Mingon lang ko sa akong mga kauban, busog pa man ko, ako lang yung dalor, safety. Pero tinuod lang, gadagok akong tiyan. Kaya nahibalo ko nga pag uli na ako sa balay, way bugas sa balay. Nahitabo na mga tropa, di na ko ikaulaw na. Ara-ara na lang ron kay, wa na tamhot dig bugas mga katropa. O na nga, unsay sinatiyon, unsay gibati sa uban nga mga susama na akong kinabuhi. Sakit ang akong dughan ni anak. Pero wa ko'y mahimo tungod kay pobre man ko mga katropa. Ang ako lang pag-ampo. Ang ana ang nahitabo mga kaigsoonan. Daghang amahan o inahan ang naghilom lang. Nangatawa sa atubangan mga katropa sa pamilya. Pero nagkurog sa sulod tungod sa kakulang mga katropa sa kwarta. Mauni mga katropa ang dili makita sa economic report mga katropa karon sa gobyerno.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Pusay!
0: Diba? Dili takuto mga katropa sa reklamo. Kinahanglan usab gaaduna tay direksyon mga kaigsoonan. Muna pinaka-importante. Una, control sa presyo mga katropa sa batakang palaliton. Dili puro monitoring. Kinahanglan lig-on mga katropa nga aksyon. Batok sa hoarding, smuggling, o manipulasyon sa presyo. Ikaduha, tinuod ka pagsaka mga tropa sa sweldo. Dili igol ang ginagmay nga dagdag nga kaunon ra gihapon sa taas nga presyo. Ikatulo, suporta sa lokal nga produksyon. Kunkusgan mga tropa ang ato mga tropa ang mag-uma og mangingisda, mas barato ang pagkaon. Ikaapat, mas maayong public transportation og serbisyo. Kay ang mahal mga tropa nga pamasahe og mahal mga tropa nga kuryente direktang mukot-kot kuni sa sweldo mga igsoon. Ang ikalima, transparency sa paggasto sa gobyerno. Kay kung adunay pagsalig ang tao nga sakto mga tropa ang paggamit sa kwarta sa publiko, mas dali sila mga tropa ang musabot og mutabang mga kaigsoonan. Naka-recover bagyod kita, magpabilin tag mga pangutan ng Japon. Naka-recover bagyod ang ordinaryong Pilipino. Ang akong tubag, sa tinuray lang, adunay pipila nga naka-recover, apan daghan pa ang wala. Og samtang recovery, dili mabati sa merkado, sa pamasahe, sa bayranan, og sa plato sa pamilya, dili pa nato mahimong ikapasigarbo nga hingpit na ang pagbangon. Ang sukod sa kalampusan magkatropa sa ekonomiya, dili lang kung pila ang tubo sa negosyo. Ang tinuod nga sukod maokini. Nakakaon ba ang pamilya tulo ka bisis sa usa kaadlaw? Nakaiskwila ba ang anak nga dili mangutang? Nakapalit ba og tambal ang ginikanan? Nakatigom ba bisan ginagmay lang? Nabuhi ba nga adunay dignidad? Kung ang tubag sa daghang Pilipino kay wala, nan adunay dako pag-ayo makatropang trabaho nga angay buhaton. Mga kaigsoonan, ang ordinaryong Pilipino dili tapulan. Dili reklamador lang. Dili mangayo lang. Ang ordinaryong Pilipino maningkamot, mugukod, muantos, ug mubarog alang sa pamilya. Apan, ang panginahanglan niya karon dili daghang slogan, dili daghang press release, dili daghang numero. Ang iyang panginahanglan maong tinuod nga kausaban nga babati sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay unsaon nato magatropang pag-ingon nga kusog ang ekonomiya, kung ang kusog sa lawas sa trabahante maunay nahurot mga katropa. Ug unsaon nato pag-ingon nga naka-recover na mga tropang nasod, kung ang ordinaryong Pilipino hangtod karon nag-antos gihapon mga tropa sa taas nga presyo ug ubos nga sweldo. Ang nasod dili lang para mga tropa sa dato. Ang nasod labaw mga tropa sa tanan para kay sa ordinaryong Pilipino nga adlaw-adlaw nagtrabaho, nagbayad, nag-antos ug naglaom. Mga katropa, wala ko igong oras mga katropa ang mapadayong pasanahan ng unang tabil sa atong pagpadagoban. Kaabag sa master control si katropang Kenneth Tagupa o si katropang Ral. Musunod na si Master Inday Tanini. Kaya po mga katropang pagpalanog-lanog sa mga musika ng inyong mga paborito mga katropa. Kaninyong tanan mga igsunan, ako mga nagapaminaw, nagatanaw, daghan kayong salamat din yung tanan. Mahinaot ko mga tropa nga kanunay lang mo magsuporta, maminaw og busalig sa XFM, ang balance fair nga istasyon mga tropa nga inyong madunggan. Alang siguro sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umaki Algame. Daga salamat, mayong buntag ka natong tanan. Happy Sunday, mga katropa, exciting! Busay!
2: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Archie!
3: tap dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
4: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking raman na siya, amo.
5: Mga katrupa, excited!

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Surrey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!